0: ng mga balita. Mga Pilipinong seafarer sa dalawang barkong inatake ng Iran ligtas ayon sa Malacanang. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Venezuela lumagpas na sa 1,700. At balita mula sa World Cup, Brazil nakalusot kontra Japan habang Paraguay wagi laban sa Germany. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng Malacanang na ligtas ang lahat ng 40 Pilipinong seafarers na sakay ng dalawang barkong inatake ng Iran noong nakaraang linggo at kasalukuyan ng palabas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa ulat ng ABS-CBN, may 21 Pilipino, kabilang ang kapitan na sakay ng Singaporean-flagged MV Ever Lovely, habang 19 na Pilipino naman ang nagtatrabaho sa Panamanian-flagged MV Kiku. Sinabi ni Castro na walang nasugatan sa mga tripulante ng MV Ever Lovely at nananatiling maayos ang kondisyon ng barko habang nagpapatuloy ang paglalayag nito patungong Singapore kung saan inaasahang darating ito sa 5 ng Hulyo. Aniya, ligtas din ang kalagayan ng mga nasa MV Kiku. Batay sa datos, hanggang June 29, nasa 2,100 na mga Pilipino ang sakay ng 85 barko ang ligtas ng nakalabas sa Persian Gulf, habang nasa 3,800 naman ang mga Pilipinong seafarers ang nananatili pa sa mga barkong bumabiyahe sa rehiyon sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Sa ibang balita, lumampas na sa 1,700 ang bilang ng mga nasawi matapos ang malalakas na lindol sa Venezuela, habang unti-unting nawawala ng pag-asa ang ilan na may matagpuan pang buhay sa ilalim ng mga guho. Ayon sa United Nations na nangangambang tataas pa ang bilang ng mga biktima, magpapadala ito ng 10,000 body bags sa bansa, bagaman umaasa itong hindi naaabot sa ganoong kataas ang pinal na death toll. Sinabi naman ng pamahalaan ng Venezuela na mahigit 2,600 rescue workers mula sa iba't ibang bansa ang kasalukuyang tumutulong sa search and rescue operations. Samantala, kinumpirma ni Foreign Minister Penny Wong na tinutulungan ng Department of Foreign Affairs and Trade ang 7 individual na naapektuhan ng lindol sa Venezuela. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang ministro kabilang kung mga Australian citizen ang mga ito. Gayunman, sinabi niyang nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa lahat ng nangangailangan ng tulong.
1: We are providing some consular assistance to some 7 individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
0: Bumaba ang suporta kay Pauline Hanson at sa One Nation matapos ang kontrobersyal nitong talumpati sa National Press Club. Batay sa pinakahuling news poll, muling nanguna ang Labor Party sa 33%, habang bumagsak ng 2 puntos ang One Nation sa 29%. Bumaba rin ng 10 puntos ang approval rating ni Hanson mula sa neutral patungo sa negative 10. Samantala, naitala rin ang pinakamababang suporta sa kasaysayan para sa oposisyon na nasa 17%. Aminado si opposition leader Angus Taylor na marami pang kailangan gawin ang coalition upang mabawi ang tiwala ng mga botante. Samantala, sinabi ni Liberal frontbencher Andrew Hastie na nais ng koalisyon na malinaw na maiba ang posisyon nito sa One Nation, lalo na sa usapin ng multiculturalismo. Matatanda ang sinabi ni Pauline Hanson sa kanyang talumpati noong June 17 na bigo umano ang multiculturalism at nananawagang gawing isang monocultural society ang Australia. Ngunit ayon kay Hasty, hindi makakatulong ang paggamit ng terminong monoculture.
2: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end, people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That'd be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
0: Milyong-milyong Australiano ang makikinabang sa mga pagbabagong ipatutupad sumula July 1 kasabay ng pagsimula ng bagong financial year. Humigit kumulang 2.8 million

na manggagawa ang tumatanggap ng minimum at award wages ang makakatanggap ng dagdag sahod. Ang national minimum wage ay tataas ng halos 6% sa $26.44 kada oras, habang tataas naman ng 4.75% ang minimum wage award wages. Magkakabisa rin ang panibagong tax cuts ng pamahalaan kung saan bababa mula 16% sa 15% ang pinakamababang marginal tax rate. Bukod dito, obligado na rin na magbayad ang mga employer ng superannuation kasabay ng sahod ng empleyado sa halip na kada 3 buwan. Sa ibang balita, inanunsyo ni na Prime Minister Anthony Albanese at Communications Minister Annika Wells na dodoblihin ang pinakamataas na multa para sa mga kumpanyang hindi susunod sa pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga wala pang 16 years old. Sa ilalim ng panukalang batas inihain ng Parliament, tataas mula sa $49.5 million hanggang $99 million ang maximum penalty. Papalawakin din ang kapangyarihan ng e-safety commissioner sa pangangalap ng impormasyon. 6 buwan matapos ipatupad ang batas, mahigit 5 milyong account ng mga menor de edad ang naalis at na-deactivate o nalagyan ng limitasyon. Ngunit ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, hindi pa rin sapat ang ginagawa ng mga social media platforms upang sumunod sa batas. Sa ibang balita, nagbabala ang Australian Securities and Investments Commission o ASIC na hindi sapat ang ginagawa ng ilang superannuation trustees upang maprotektahan ang retirement savings ng kanilang mga miyembro. Lumobo ang halaga ng mga investment platforms mula sa $123 billion patungo sa halos $400 billion sa nakalipas na 10 taon kasabay ng pagtaas ng mga sinisingil na bayarin. Mas napagtutuunan ng pansin ng sektor matapos ang pagbagsak ng ilang pondo kabilang ang Shield Master Fund at First Guardian Master Fund. Ang pagsusuri ng ASIC sa 6 na trustees ay may hawak na humigit kumulang $300 billion na retirement savings. Natuklasan ang kakulangan ng pangangalaga sa pondo at pamamahala sa mga panganib. Balitang sports naman tayo sa FIFA World Cup. Nakalusot ang Brazil sa 2-1 na panalo laban sa Japan sa round of 32 sa Houston. Naipanalo ni Gabriel Martinelli ang laban matapos maipasok ang winning goal sa 5 minuto ng added time. Naunang nagulat ang Brazil nang makaiscore si Kaishu Sano para sa Japan sa 29 na minuto. Susunod namang makakaharap ng Brazil ang mananalo sa laban ng Ivory Coast at Norway sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya para sa 6 na World Cup title. Samantala, nanguna ang Paraguay kontra Germany sa knockout stage ng World Cup. Nabigo ang Germany na makausad sa round of 16 matapos itong talunin ng Paraguay. 4-3 sa penalty shootout kasunod ng 1-1 na tabla matapos ang regular at extra time sa kanilang round of 32 match sa FIFA World Cup 2026. 12 taon na nang ang nakalipas mula nang huling makalaro ang Germany sa knockout stage ng torneo. Maaari namang muling mapanood ang mga laban ng libre sa SBS On Demand. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, sa Perth may mga pag-ulan at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide, uulanin din at 17 degrees. Maulan din sa Melbourne at 17. Sa Hobart, may mga pag-ulan ding mararanasan at 15 degrees Celsius. Ganon din sa Canberra at 16. Sa Sydney, may mga mahinang pag-ulan at 21 degrees Celsius. Sa Brisbane, uulanin din at 22. Sa Cairns, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. Habang sa Darwin, maulan at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Helen Quinanola sa 2nd bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.

Magandang araw, Australia, Pilipinas at sa buong mundo sa mga Bisayang Pilipino na nakikinig dyan. Maayong buntag ka na itong tanan. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, Martes ngayon at 30 ng Hunyo, huling araw ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Kumusta po? Kumusta po yung agahan natin? Tsaka yung mga trabaho, mga pamilya natin, mga kids. Kayo po'y nakatutok ngayong umaga, Maparadyo Digital TV, live stream sa SBS, audio app at sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ako po ang iyong makakapiling ngayong umaga hanggang alas 11 ng umaga at kasama rin natin naghatid ng balita, Edina.

0: Magtibay, Ed.
1: Magandang umaga, Helen. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes. And ako, welcome! No? Unang salang sa paghatid ng programa.
2: Last day ng Hunyo, pero unang araw.
1: Oo, ayan.
2: Iba yung feeling dito, Ed, na palit naman tayo ng pwesto.
1: Oo, pero masaya pa rin. At ikaw ang katambalan natin ngayong umaga.
2: Oo nga, exciting ito. So, pag-uusapan natin ngayon, Ed, yung boat safety ng Australia. Mahilig ka bang sumakay ng bangka, yung boat or kayak or ferry dito sa Australia? Naranasan mo na ba yan?
1: Oo, dito sa Australia, nako, pag yung mga pagsakay-sakay ng boat, hindi ako kasi masyadong mahiluhin pagdating or nagiging seasick pagdating sa mga ganitong travel. Kaya na-enjoy ko siya. And dahil medyo nasa tubig din yung sports ng aking asawa, medyo mas ano ko, parang mas na-enjoy ko rin yung mga ganyang activities.
2: And I believe sa Philippines, may napapaligiran ka rin before ng tubig. Diba?
1: So lalo pag nakatira ka sa isla, wala kang ibang sasakyan minsan kundi bangka, o kung babiyahe ka ng probinsya to other probinsya, magbabarko.
2: So ayan, pero iba yung tubig dito sa tubig dagat dito sa Philippines, sa Australia compared sa Philippines. So importanteng malaman din natin mga Filipino community kung ano yung mga boating safety tips dito sa Australia at anong dapat malaman bago sumakay sa bangka. Ito nga may detalye tayo galing sa SBS website ni na Shuren J. Mann at saka ni Sashi Pereira. Sa Australia kasi, Eds, malaking bahagi ng lifestyle ang water activities. Kagaya ng partner mo na mahilig ba siyang mag-swim, yung kayak?
1: Oo, swimming, kayak, boating, and dragon boating. Kasi madami dito ang mga sports activity na talagang nasa tubig. At katulad nung sinabi mo, mga bata pa lang.
2: Exposed na sila. Actually, it's yung first time kong dumating dito. Lumaway agad ako sa northern beaches. Pero yun yung pagkakamali ko. Malapit ako. Muntik na ako mamatay kasi nga sa rip current. Hindi ko agad napansin na iba pala yung parang behavior ng tubig dito compared sa Philippines.
1: Tayo.
2: Akala ko kasi walang rip current na mas malakas. Kasi exposed din ako sa water since licensed scuba diver ako. So alam ko yung tubig sa Philippines, pero dito hindi. So importante din na malaman natin yung behavior ng tubig bago tayo mag-engage sa mga aktibidad. Lalo na ngayong winter though, malamig ang kapaligiran. Yun nga yung challenge, di ba?
1: Kakaiba rin yung ano, kasi yung weather dito, minsan kahit sobrang init ng panahon, pag pumunta ka sa tubig, ang lamig pa rin ng tubig.
2: Mm-hmm. At saka may mga whale watching activities
1: yes,
2: na nag-i-engage din sa mga bangka. Pero ayon nga sa mga boating safety experts na ang pagiging nasa tubig o kahit sa ibabaw lang ng tubig, ay may kaikibat din na responsibilidad kagaya ng sinabi ko, Ez, na ito rin yung isa sa mga dapat tandaan na every action na ating gagawin, may responsibilidad na talaga na dapat nating alamin.
1: At hindi tayo pwedeng makampante. Gaya nga nung sinabi mo, kahit na meron kang certification para maging scuba diver o may expertise kayo na lumangoy, kayo yung mga sanay sa iba't ibang mga activities sa tubig, hindi pa rin natin masasabi ano yung galaw ng tubig. Kaya kailangan laging maging maingat.
2: Safety muna. Mm-hmm. Ayan nga. Sa SBS Australia Explained na podcast na Head Above Water, ipinaliwanag ni Neil Patchett, General Manager ng Boating Industry Association of Australia, na ang unang dapat gawin bago lumabas sa tubig ay i-check ang weather.
1: Oo, mahalaga yan. Lalo dito naman sa Australia, napakaraming mga weather apps na tayong nagagamit, madaling ma-access. At the same time, mabilis din nating nalalaman yung lagay ng panahon. Meron ding mga paalala na ibinibigay lagi ang Bureau of Meteorology pagdating sa lagay ng panahon. At ayon naman kay Patchett, mahalagang siguraduhin na ang kondisyon ng panahon ay angkop sa uri din ng vessel na gagamitin. Lalo na kung maliit lang, gaya nung mga kayak, canoe, o yung mga teeny, yung sinatawag nila ng mga maliliit ang sasakyan.
2: Kasi kung masama yung panahon, medyo maalon din yung dagat. Mm-hmm. Tsaka yung maliit yung vessel mo,
1: pwede kang tumaob.
2: Yes, pwede kang tumaob o mag-capsize. Ayan nga, may lumang paalala sa mga komunidad ng boating society dito sa Australia, na if in doubt, do not go out. So kung may pagdududa ka o sa panahon ng kondisyon ng tubig, mas mabuting wag na lang ituloy. Kasi hindi naman aalis yung dagat, di ba?
1: Oo. Saka yung, di ba minsan meron tayong ganong instinct, yung bigla nating mararamdaman na parang hindi okay ngayon na. Para if something is off,
2: wag
1: na
2: i-push.
1: Oo. At isa pang mahalagang safety reminder, siguraduhin may life jacket para sa lahat ng inyong pagsakay.
2: Correct. I think sa Philippines din, naranasan ko na essential din yung life jacket, mm-hmm. which is really basic na para sa lahat ng sasakay. Ayon nga din kay Patchett na yung life jacket ay essential na safety equipment, no? May dalawang karaniwang uri ng life jacket. Ito yung tinatawag na foam life jackets at saka yung inflatable life jackets.
1: Mm-hmm. So madali din namang maka-access ng mga life jackets dito. Kahit ang mga bata ay talagang inaabisuhan, lalo na kung magsiswim sila kahit sa pool o kahit sa mababa lang, kailangan lagi din may suot na life jackets. Pero hindi lang mga bata, ha? Lahat po ng mga gustong maligo at magkaroon mga water activities. At mas komportable na ngayon ang maraming modern life jackets kumpara sa mga lumang design noon. Pero kailangan pa rin itong tama ang sukat, madaling maabot at maayos ang kondisyon.
2: Ikaw ba, Eds, binapansin mo yung life jackets bago or during sumasakay ka? Like sa ferry lang?
1: Oo, kahit halimbawa mag-tour ka ng halimbawa mga island hopping, kahit sa Pilipinas, ano, tas may mga ipapasuot sa'yo na mga jacket, very random, na ibibigay sa'yo, yung minsan hindi mo kasukat. So pag hindi ka komportable, nagpapapalit talaga ako, no? Kahit na medyo mas tight siya ng konti, mas gusto ko yon kaysa yung super loose or maluwag siya sa katawan.
2: Ayan. At importante rin para sa ating mga migrant communities na kabilang na yung mga Filipino-Australians dito, na mahalagang maintindihan rin na pwedeng iba yung culture o boating culture at water safety rules dito sa Australia kumpara sa nakasanayan natin sa Philippines. Yun nga, at ibinabahagi rin dito na marami sa atin ang sanay sa island hopping, di ba? Mm-hmm. Yung fishing, beach trips at bangka sa Pilipinas. Pero dito sa Australia, may mga specific na mga rules, mga safety equipment, tsaka mga weather warnings at legal na mga responsibilidad na kailangan natin sundin.
1: At para din sa sa mga sasakay bilang mga passenger, hindi ibig sabihin na wala ka nang dapat alamin. Maari kang magtanong dun sa mga skipper o yung mga taong in charge sa vessel, mm-mm. kung meron bang life jacket, na check ba yung weather, may safety equipment ba tayo, gaano tayo katagal sa tubig, ano yung gagawin natin pag may emergency.
2: Anong katumbas ng skipper sa atin? Bangkero?
1: Bangkero. Oh. Oo, yung parang sila yung sa amin kasi nagtitimon.
2: Nung
1: bangka. So okay na yung marami kang tanong kaysa naman yung wala kang idea kung ano yung meron yung sinasakyan mo.
2: Kasi I believe sa Philippines, marami din insidente ng pagkataob ng mga bangka, Eds, diba? So ayan, maganda rin ang benepisyo na pagiging malapit sa tubig. Sa podcast, binanggit nga na tinatawag na blue mind effect. Yung pakiramdam na kalmado, relax ka sa well-being mo kapag nasa tabi, ibaba o ilalim o nasa loob ka ng tubig.
1: At mahalaga ding paalala, para ma-enjoy ang water activities, safety muna.
2: Ayan. Eds, ilan lamang yan sa mga paalala na binahagi natin, no? Dito sa SBS Australia Explained Podcast na Head Above Water. Maring mapakinggan ng buo ang detalya sa SBS Australia Explained website na Head Above Water. So, sa mga kababayan natin, sumali na kayo sa talakayan. Ipadala ang inyong sagot sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Maraming salamat, Edinel. Ano ba ang aabangan natin sa susunod na mga araw sa iyo?
1: Maraming salamat, Helen. Ako, ngayong araw muna, ibabahagi natin yung ating mga naging karanasan sa ating pag-join nitong weekend sa Philofomo Fest 2026 sa Paramata, kung saan nagkaroon ng isang forum, makabuluhang forum, mm-hmm. na tumalakay sa iba't ibang sa kultura ng Pilipinas at yung identity natin at iba't ibang mga pagkain, kung paano nito tinatawid ano yung iba't ibang culture. At the same time ay marami din tayong mga ibinahaging karanasan tungkol nga dito sa mga food markets at bakit mahalaga na ipakilala ang pagkain Pilipino.
2: Ako, exciting yan, Eds. Maraming salamat, Edinel Magtibay. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung bakit nga ba nananatiling matatag ang komunidad ng mga Pilipino sa Australia at kung ano nga ba meron ng Pilipinas kung bakit paulit-ulit itong binabalikan ng mga dayuhan. Susunod na yan dito sa SBS Filipino.
0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos, Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: 4th of July playlist is bumping. The grill is smoking. The backyard feels like the hottest block party of the summer. Then somebody shows up with a purple box of My Mochi ice cream. Instant crowd favorite. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in next level flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. It steals the show before the fireworks even start. This Independence Day weekend, don't just bring dessert. Bring My Mochi ice cream and taste the joy.

0: kantang parang biglang nagpa-summer dito sa studio, no? Kahit winter na winter, tsaka malamig dito sa Australia. At yan ang kantang pantropiko. Kung nasa trabaho ka man, nasa biyahe, nagkakape o nagme-message habang nakikinig, saan o sana nadala ka kahit sandali sa init, saya at kulay ng Pilipinas. Ayan, minsan isang kanta lang yung kailangan, no, para maalala natin yung dagat, barkada, pamilya at yung feeling na parang bakasyon ang puso. At nagbabalik tayo sa ating programa mula sa pamana ng mga Manila men hanggang sa lumalawak na impluwensya ng pagkain Pilipino at pagpasok ng mga produktong Pinoy sa mainstream Australian market, alamin natin kung paano nga ba nananatiling nakaugat sa pinagmulan ang maraming kababayan habang patuloy na umuunlad ang Filipino community sa Australia. Narito ang ulat ni Edinel Magtibay.
1: Pinagtagpo ng kasaysayan, pagkain, visual storytelling at kalakalan, ang Rooted and Rising Forum na ginanap sa 5 buildings sa Parramatta nitong 27 ng Hunyo bilang bahagi ng PhiloFOMO Fest 2026. Pinangunahan ito ng Filipino Food Movement Australia. Tinalakay sa forum kung paanong patuloy na pinangangalagaan at pinayayabong ng Filipino-Australian community ang kanilang kultura, pagkain at identity sa Australia. Para sa historian at abogado na si Dr. Hill Tabocanon, na nagtuturo rin sa Macquarie University School of Law, mahalagang balikan ang kasaysayan ng mga Manila men. Sila ang mga Pilipinong mandaragat at pearl divers na nagtrabaho sa hilagang bahagi ng Australia noong 19th na siglo. Ayon pa kay Dr. Tabocanon, marami sa kanila ang nagsagawa ng mapanganib na pearl diving

0: hanggang sa pakikitungo ng mga lokal. At sa pamamagitan ng kanyang social media platforms, patuloy niyang ibinabahagi sa libo-libong followers ang kanyang mga karanasan at kung bakit para sa kanya, sulit balikan ang Pilipinas. Mula Queensland hanggang Pilipinas, pinatutunayan ng mga traveler tulad ni Pertin Joropa na minsan, ang pinaka-memorable na bahagi ng isang biyahe ay hindi lang ang lugar, kundi ang koneksyon sa mga taong iyong nakikilala. Ivy Carasi Packer para sa SBS Filipino.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: I-download ang SBS Audio app at makinig sa aming programa sa SBS Filipino. Libre mula sa App Store o Google Play.
5: Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino. Usapang pagkain naman tayo, mga kababayan. Naku, may alam akong tao na matakaw sa mga ganito. Itago na lang natin sa pangalang Vanessa. Biro lang. Gaano ba karaming lumpia

0: ta sa rashin aikin yi ya ƙara muyin muni a ƙasar da kashi 30 cikin 100 ba sa da ayyukan yi.
1: A gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Maine Jones to daga batun rikicin kinjinin baki sai kuma wani rikicin amma irin na siyasa a Najeriya. Inda wasu jam'in adawa a ƙasar ke ci gaba da kokawa game da rashin samun lambobin sirri na shiga rumbun bayanai na hukumar zaɓe ta ƙasar INEC domin sanya sunayen 'yan takarar su. Jami'in siyasar na fargaba game da lokacin da hukumar ta zaɓe ta ƙayyade domin sanya sunayen 'yan takarar. Ga rahoton da Abdul Halilu ya haɗa mana.
2: Tun dai a ranar Asabar ne ya kamata a ce jami'an siyasar sun samu wannan lambar sirri domin samun damar shigar da sunayen 'yan takararsu a rumbun bayanai na hukumar zaben. Jami'ar PRP na ɗaya daga cikin jami'an da ba su samu lambar sirrin ba daga INEC. Nambal Haruna Nambal shi ne babban sakarin tsare-tsare na jami'ar ta PRP ga abin da ya shaida mini.
3: Magana gaskiya dai har yanzu ba mu riga da mun samu ba. Da yake yau da kullum mun saba muna harkan nan da su 'yan INEC akwai ganewa da yake tsakaninmu. A wani lokaci ana kan samu haka na cewa a yanayin aiki ne ba a samu an makara. Da lokacin da aka ce za a gudanar da wata shiri ko kuma wani lokacin a daga ko idan dai abubuwa dai ama akwai yadda dai ake yi tsakanin jam'iyyu da ita hukumar zaɓe. Koyarwa da suke mana idan an zo gaban da za a zo a shigar da sunayen 'yan takara ga INEC portal. Bayan training din su da kansu suka gaya mana suka ce a yi hakuri access code dai ba su riga sun gama shi ba, sun gama za su kira jam'iyyu su ba su.
2: Menene fargaban ku game da wannan lamarin?
3: Babban fargabanmu ko matsalar da muke hanga shi ne kowane shiri da aka shimfiɗa na shirye-shiryen zaɓen nan tana da lokacin aikatawa. Shi wannan duk da sunayen 'yan takara ga na kwatar ɗin shi ma an riga an tsara shi zai fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kuma yadda aka tsara shi mafi yawan lokaci yana wuya INEC ta ɗaga kafa ko ta ƙara lokaci ko ta bar kofar nan a buɗe har an wuce lokacin da aka riga aka tsara. To shin tunda ba mu riga mun samu access har mun fara uploading ɗin sunayen candidate ɗinmu yanzu ba, kaga mun riga mun ci kwana kusan uku ran Asabar fara. To babban fargabanmu shi ne shin INEC za su zo su ƙara mana kwanakin nan gaba don mu samu mu sauke haƙƙin 'yan takararmu da ke kanmu na cewa duk wanda ya cancanta a jam'iyyar misali kamar namu ya samu dama an shigar da sunansa a portal ɗin INEC. To shi ne kawai babban fargabanmu.
2: Daga ɓangaren masu sharhi kan lamuran yau da kullum na ji ta bakin Farfesa Abubakar Umar Kari na tsangai kimiyya da siyasa da zamantakewar jama'a a jami'ar babban birnin tarayya na Abuja ga yadda yake kallon wannan lamari.
4: Wannan rashin basu wannan lamba yana da nasaba da dambarwa da rigingimu da suka yi tattare da shahihancin waɗannan jam'iyyu a doron doka za a iya cewa. Waɗansunsu akwai rigingimu wato kamar sun fashe biyu kamar jam'iyyar PDP kenan tana da manyan ɓangarori guda biyu kuma kowanne na cewa shi ne sahihi. Kamar jami'ar NDC kuma akwai wata kotu da ta ce ma a soke ta. To saboda haka ni na ga wannan rigingimu ne suka jawo haka.
2: Me ya kamata a yi domin shawo kan wannan matsala?
4: Wannan batu na dambarwan jam'iyyu shi ɗin ma kotu ce dai za ta iya yanke hukunci na ƙarshe. Wato kenan akan kowane ɓangaren jam'iyyar PDP ne na sahiha. Kuma ko da jam'iyyar NDC ya kamata a basa rajista ko kuma aka shi haka.
2: Jama'in na cewa wannan shine karo na farko da suka fuskanci irin wannan tsaiko ko kuma jinkiri kafin samun lambar sirrin shiga rumbun bayanai na hukumar zaben. Abdul Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya.
1: To shugabannin jam'iyyar NDC a Najeriya sun gudanar da wata ganawa ta musamman a Abuja inda suka tattauna makomar jam'iyyar da ma matakin kalubalantar hukuncin da kotun tarayya ta Lokoja ta zartar da ya ba hukumar zaben kasar umarnin cire NDC daga jam'iyyun kasar. Matakin kotun dai ya janyo suka daga jam'iyyun adawa inda alamu suka nuna har yanzu dai tamkar bakin su ya zo daya kan abin da ake alamtawa da cewa akwai yuwar marawa juna baya a lokacin zaɓe. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
5: Bayan da jam'iyyar ta NDC ta tattauna da manyan masu ruwa da tsakin cikinta ta yanke shawarar garzaya a kotu domin kalubalantar hukuncin babbar kotun tarayyar Lokoja da ya ba hukumar zaɓe INEC umarnin cire NDC daga jerin jam'iyyun da za su shiga takara. Shugabannin jam'iyyar sun yi wata ganawa da ta kumshi Peter Obi wanda shine dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta NDC da mataimakinsa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da kuma sauran jigajigan jam'iyyar inda bayanai suka tabbatar da cewa sun tattauna ne akan makomar jam'iyyar da kuma ƙoƙarin garzayawa kotu. Ibrahim Abdulkarim shine mai magana da yawun Peter Obi.
6: a farko kafin ta kama mu NDC ta shafi ADC da partner guda biyar Zenith Labour da Accord Party wanda su ma aka yi karar su a kotu aka ce a yi registering nasu sun je kotu sun ce a musu abin da ake kira stay of execution to wannan shi ma shi ya same mu mu ma aka ji aka dauko wata kara wadda hankali ma bai zai dauka ba kuma aka kirgo da cewa ga abin da yake faruwa a 7 ga watan July za a je da aka fafata su ma a PRP da wanda yake kara mu abin da muke gani wannan wata cuta ce wani ciwo ne ake soka ma wannan partner ba don wani abu ba dan a canza ra'ayin mutane da ganin cewa wayannan partner za su iya bada shugabanni wayanda za su yi aiki to ba magana bace ta hadaka ko ta hadiwa wuri daya magana ce ta a tsaya a yi yaki da wannan zaluncin da ke faruwa wannan ne kuma ya kamata ya zama tsarin da muke kallo munan a jam'iyyar mu ta NDC
5: kazalika shi ma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso a lokacin da ya ziyarci shugaban jam'iyyar na kasa Cedric Dickson a Abuja ya bayyana cewa a yanzu dai babu wani abin da zai iya yi wa NDC da baibayi duko da hukuncin da kotun ta yi Dr. Habibu Mai Lemu shine kakakin kwankwasiya a Najeriya
7: jam'iyyar NDC da kuma dukkan stakeholders din ta da kuma ma wanda ya damu suna tare da wannan kuduri na ita wannan jam'iyyar na daukaka ƙara wanda daukaka ƙarar nan kusan zai zama tsari kashi biyu ko uku akwai maganar neman a dakatar da shi zartar da wannan hukuncin sannan na biyu kuma akan akwai maganar cewar za a shigar da kara domin a yi checkmating ko kuma daukaka kara directly akan hukuncin da shi alkalin ya yanke wanda ake ganin baya da damar yayi hukunci kuma warware da kansa kuma kamar magana ta hadakar jam'iyyu akwai tsari gaskiya na wannan shiri wanda tun kafin ma wannan yanayin ya kai ga haka duka jagororin mu sun yi kiraye-kiraye kuma sun nuna ko lokacin da shi jagoro mai war ita wannan jam'iyya ta ADC ya fada da yiwuwar nan gaba a iya samun yanayi da dukkan jam'iyyun za su iya hada kai wanda wata kila ɗaya daga cikin wannan yunkuri na gwamnati zai iya jawo dalilin tabbatuwar shi wannan tsarin na tabbatar a wannan karan sun shirya ganin cewa ba za su taba yarda ya zamanto an murkusa jam'iyyun nan gaba ɗaya ba
5: wannan ganawar dai ta wakari ne kwana uku da kotun tarayya mai mazauninta a Lokoja ta zartar da hukuncin da ya ba hukumar zaben damar cire NDC daga jerin jam'iyyu ko da yake hukumar zaben ta INEC ta bayyana cewa tana jiran umarnin kotun a rubuce kafin ta aiwatar da matakin Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
1: to Abuja har ma da yamai a jamhuriyar Niger yanzu haka agogona cewa karfe 7 ne saura kwata Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Tugaba a cikin shirin za ku ji halin da ake ci game da daliban nan da aka sace a jihar Borno Najeriya. Idan muka je jamhuriyar Niger mata masu sana'ar sarrafa madarar dabbobi ne ke kokawa kan yadda matsalar tsaro ta shafi harkokin su. Matan sun yi kira ga hukumomi da su taimaka musu domin ganin sun tsaya da kafafun su. Hajiya Rakiya Siwa wacce ke halartar wani taron baji koli da ake a kasar ta maci mai ila Yusuf karin bayani.
8: Wasu abubuwa ne da kamar madara na shanonon shanu muke sarrafawa. Muna yi cuku, muna yi wagasi da shi da yawur da kindirmu da nonon danye duka su muna yi da madaran nan.
9: To kamar ita madarar da kuke sarrafawa kuna samun ta a sauke koko ana dan samun wahala wajen samun ta
8: to ba ku ce sauke ba a samu su da sauke tunda kun san yanzu a bakilan security kun san bisa she duka ba ku su suke ba da in an ka ce babu kwanciyar hankali kuma no sanu daji mai bisa she suke kuma daji babu hankalin kwance kenan in babu hankalin kwance ba da ba shanu ba mai shanu ai kenan wuya bai wuce hakana
9: to hajjarakiya bai ga wannan wadannan matsaloli ne kuma kuke huskanta dake kawo muku cikas ga cigaban wannan sana'ata ku
8: to wajen sarrafa matsalolin dai kaman kayan dai ne wanda muke sarrafa da shi suna da tsada tunda ko bidon guda ne kace ka kawo mu nan Niger ba mu yi bidon wanda za a sa nono ciki sai dai kasashen waje Burkina ka san hanyar Burkina yanda tace in Nigeria ne yan kidnapping suna ta kenan in an kawo su commerçant da za su kawo su sai su kawo su da tsada kenan in mun sarrafa nono mun sa dole mu ma sai yayi tsada mutane sai su ce kaman kayan mu suna da tsada kayan mu suna da tsada

0: tsada alhali ko duk kayan da aka yi da hannu dole tsada ne zai yi tunda ba injinin kan ne suke muna shi ba a hannu ne muke yin su duka
1: to ko an tallafi kuke jira daga hukumomi
0: tallafin da muke nemu na sai a sauka muna washen duwan ya san da wannan kayan da ake yi da sarrafa nono muyi maganar shi aka yi da wata takarda mai wannan takarda ba a sata ba har yanzu ba ta nan ga aiki kaman wanda ya dauko injin da wanda ya dauko kayan na sarrafa nono duka kudin su guda dai ne ɗan duwan suke buga shi wannan muna kuka da wanda ba su wanda suke iya su shara muna wannan hawaye su sauƙaƙa mu kayan da ake sarrafa nono da wajen hanyar duwan kuma wanda suka iya su yi ayi muna mu ma kamfanukan yanda aka yi kamfanin na komi ayi muna na kamfanin kayan da muke sarrafa nono da shi yana iya kawo muna sauki cikin aikin
1: ko ya al'umma ke karba kayayyakin da kuke sarrafawa kamar ina nuhin mutane na sayan su fiye da yadda ake sayan waɗanda ake shigowa da su
0: to wallahi wanda duk wanda suka gane ya san na namu garanawa an ka ce kuma na jida ba a gama shi da na wani wuri wanda suka gane sun san nonon da ake sarrafa nan na bisa shan mu ba a gama shi da wannan nono da za a kawo da garin turawa ba a san cikin menene aka sarrafa nonon nan menene aka sa cikin nonon nan da ya koma garin nan duka wannan ba a sani ba kenan mutane sun fara gane akwai wanda suke gane wannan nono yafi wannan nonon gari
2: Hajiya Rakiya Siwa kenan a jamhuriyar Niger. To da muka sake komawa Najeriya al'umar yankin Askira Uba da ke jihar Borno sun ce har yanzu ba su iya tantance yawan daliban da aka sace a garin Lasa ba. Wasu mayaka da ake tunanin na Boko Haram ne jiya Litinin suka shiga wata makaranta a daidai lokacin da daliban ke rubuta jarabawar Neko. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi nasarar ceto akalla dalibai 10 da wasu malaman su da aka sace. Wani mutumin yankin ya yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani da kuma halin da suke ciki.
3: Ranar Litinin jiya shi ne abun ya faru misal karfe 9. Muna nan a kasuwa sai mun ji mutane sun soma guduwa daga makaranta aka ce ga wayannan sun tare malamai da yara makaranta ne kowa ya soma gudu. To sai an ji mun can mun zo mun ji ana harbi bindiga. Sai daga baya daga bisani da muka koma kuma an zo samu yaran da suka fita da wanda kuma ba su dawo ba sun zo su gaya mana sun kwashe yaran makarantar sun tafi. To amma sun kashe malami ɗaya an kashe ga ɗaya kuma an karɓe shi a baki shi ma an rushe na shi zuwa asibiti.
4: Adadin yara nawa ne kuka tabbatar cewa an ɗauka?
3: Yanzu yara dai wanda aka ɗauka dai akalla dai zai kai yara kusan ko 50 ne haka amma sojoji sun bi da sun banga sun ji sun riskin mutane guda 7 da 'yan matan nan maza biyu vice principal da wani yaro da 'yan mata guda 6.
4: Kai ka gan su da suka dawo?
3: Na gan su.
4: Yanzu don haka ba ku iya gama tantance waɗanda aka ɗauka ba?
3: Yanzu lissafi ne ba gane ba tukuna sun yi lissafi wanda yaro da bai dawo ba ana fara akwai wasu da sun dawo an ce ban gan su ba amma kila mu ji su waye ne ba su dawo kama san lissafi.
4: To dama suna tsaka da rubuta jaraba ne aka shigo aka ɗauke su?
3: An zo rubuta ana rubuta Neko ne shi ne suka zo daidai lokacin da za a rubuta Neko kuma akwai yaran makaranta ma ai kasan ba a rufe makaranta ba.
4: Kuma ana jaraba ba jami'an tsaro ne?
3: Jami'an tsaro suna nan sun jami'an tsaro dama za su tafi patrol ne abin sun tafi wani kauya dole kusa da mu cewa za su fita patrol sai a bayan su sai suka bullo.
4: Lokacin kamar sun lura cewa babu jami'an tsaro sai suka shigo?
3: Sun gane abin dai kamar kolla guje cikin nadi dai ba mu gane ba.
4: Waɗanda aka ɗaukan yara maza ne ko ku makarantar ta kunshi maza da mata?
3: Akwai maza akwai mata ka sani makarantar gaye ne a Kade akwai maza da mata a ciki.
4: To kamar ya yanayin yanzu nan garin na Lasa da wani abu ya faru?
3: To yanzu ga muna cikin zulumi muna cikin jimami rashin 'ya'yanmu da aka ɗauka.
4: Kamar akwai 'ya'yanka ciki?
3: a lati da nawaya ba su samu ba su ciki amma yaran na sun gudu

0: a kasar Afrika ta Kudu inda a yau ne aka cika wa'adin 30 ga watan Yuni da wasu kungiyoyi masu adawa da yan cirani suka bayar wanda ba a hukumance ba domin bakin da ke zauni ba bisa ka'ida ba su fice daga kasar su al'amarin kuma ya haifar da damuwa ko da yake gwamnatin Afrika ta Kudu ta alƙawarin samar da kariya kowa da kowa bisa doka amma da yawa suna fargaban barkewar rikici da cin zarafi To yayin da ake ci gaba da mayar da ƴan Najeriya gida daga kasar ta Afrika ta Kudu BBC ta zanta da Kimibi Imotimi Ibian Fan mai magana da yawan ma'aikatar harkokin kasashen waje ta Najeriya kan halin da ake ciki kan wannan batu
1: The Nigerian government in response to the protest and call for Africans

0: daya aka naira 445 a birnin tarayyar kasar Abuja da kuma naira 300 a wasu gidajen ma arewacin kasar wasu wuraren ma fiye da haka na tuntubi Alhaji Abubakar Mai Gandi shugaban dalalan man fetur masu zaman kansu a Najeriya da aka fi sani da Ipman akan ko me yasa farashin yake sauka har yanzu
1: mu yan kasuwa mai masu zaman kansu mun rage farashin mai kamar yadda aka rage muna raguwar farko da Dangote ya rage naira 75 mu kuma mun rage naira 75 yanzu kuma da baya saki rage naira 50 kuma mun ƙara rage naira 50 idan ka biya gidajen man dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa wato Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria za a ga cewa kowanne ya rage farashin man shi
0: to amma har yanzu akwai jihohi da dama na arewa ma haka musamman irin Sokoto da Kano da wasu ce suna sayen man kusan naira 1300 da wani abu ma
1: eh kwanakin baya ba amma ba yanzu ba yanzu ko ina ka ji akwai ragowar wannan mai din
0: to zuwa wani lokaci ake ganin farashin zai koma kamar yadda yake
1: wato abinda har yanzu mutane basu gane ba mu dillalan man fetur abinda muke bukata man ya ma koma kasa kwarai da gaske domin ko da yau shiriban mu da yawan kudin mai din da raguwar kudin mai ko da yaushe idan muka je muka sayi mai riba guda ne to kaga yana da kyau iska cewa man da zaka sayi mota biyu zaka yi amfani da kudi na mota ɗaya ka sayi mota biyu shine riban mu
0: idan har yadda kuke cewa an yi muku ragi ne na naira 50 da kusan naira 70 me yasa ita gwamnatin Najeriya ke cewa har yanzu ragin da kuka yi bai kai daidai ragin da ita yi muku ba
1: eh to ai dama gwamnatin tarayya tana da hukumominta waɗanda yake idan suka je suka duba za su ga cewa lalle raguwar da aka yi muna shine mu ma muka zo muka rage
0: to kamar yanzu akwai wani mataki na tattaunawa haka tsakaninku domin a ga cewa shi talaka ya samu saukin man nan a maimako a rika jin bangarori biyu kowa na fadin nasa ra'ayi haka
1: idan suka kira mu suka ce mu zo mu zauna za mu zauna kuma za mu gaya musu saboda mu kan mu abin da muke so farashin yayi ƙasa shine cin riban mu
0: kusan fiye da mako biyu kenan da farashin man fetur ya sauka a kasuwannin duniya cike ko har da Najeriya tun bayan da aka kawo ƙarshen yakin da Iran ke yi da kasashen Amurka da Isra'ila dillalan man fetur din dai sun kafe akan cewa ba su samu cikakken rangwame daga gwamnati ba abin da ya hana samun farashin man da sauki hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta Najeriya dai ta bayyana cewa duk da akwai wasu dalilai kamar canjin kuɗi da sufuri da tsadar tashi mai da suka shafi farashin ya kamata ragin farashin ɗanyen man da ya sauka daga kusan dala 120 zuwa dala 73 ya zama na zahiri ga jama'a Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: To anan kuma kungiyar kare haƙƙin jama'a da sa ido kan kashi kudaden gwamnati a Nigeria SIRAP ta yi kakkausan gargaɗi ga shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa kan lalle su binciko bahasin batun kudaden ayyukan mazabu da suka haura naira biliyan 6 wanda ake zargi an yi rabda ciki da su kungiyar ta bayyana cewa muddin ba a gudanar da wannan bincike ba cikin gaggawa za ta garzaya gaban kotu domin tilasta majalisar a mayar da kudin a ci gaba da aikin kungiyar na kare haƙƙin talakawan ƙasar ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellema
3: Majalisar jami'in gudanarwa na SIRAP Mr. Darekulawale ya bayyana cewa kungiyar ba za ta zuba ido tana kallo ba yayin da ake sama da fadi da dukiyar al'umma ya jaddada cewa dole ne shugaban majalisar da tije da shugaban majalisar wakilai su yi aiki domin maslahar 'yan Najeriya wanda ake ci gaba da hana su ayyukan ci gaba na yau da kullu a matsabin su ya saki jaddada cewa dole ne a shigar da hukumomin yaki da rashawa cikin lamarin ba tare da wani bata lokaci ba domin kamo waɗanda ke da hannu a ciki wannan bukata ta gaggawa ga majalisar wakilai da kuma ta dattawa da kungiyar SIRAP ta gabatar da kuma nema gurin da bincike wani zargi ne kan kudaden mazabu da aka ware amma ba a ga ayyukan su a ƙasa ba korafin ya ta'allaka ne akan badakalar kudi dake a cikin rahoton shekara-shekara na ofishin babban mai binciken kudi na ƙasa na shekara ta 2022 kamar yadda takardar ta SIRAP ta nuna ta hannun mataimakin daraktanta Hukumomin da abin ya shafa ba za su iya bayyana da aka kashe biliyoniyoyi da aka ware don bunƙasa yankunan mazabu daban-daban ba. Rahoton ya nuna yadda aka biya kuɗi gaba ɗaya na kungiyoyin da ba a yi su ba da kuma batun takardun shaida na fitar da kudaden a cewarta. Kungiyar ta buƙaci shugaban majalisar dattijai Gonsul Akpabio da shugaban majalisar wakilai Tajuddin Abbas musamman da su nuna misali na gari akan wannan korafi a kansu. SIRAP ta bayyana cewa yin hakan shine zai tabbatar da gudu amanar su ta siyasa ga talakawa. Mr. Darekulawale ya nuna cewa karkatar da kudaden ayyukan mazabu ta hanyoyin da basu dace ba na cutar da rayuwar talakawa kai tsaye waɗanda suka dogara da waɗannan kudaden domin samun tsaftataccen ruwa da kiwon lafiya da ilimi da tsaro. lokacin da sama da naira biliyan 6 da miliyan 300 suka bace ba tare da bayani ba. Ta yi barazana cewa idan shugabancin majalisar ya zabi yayi watsi da wannan bukata, SERAP za ta yi amfani da dukkan matakan tsarin mulki domin samar da adalci ga jama'a. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria.
2: To akalla mutane 15 suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a sassan birnin Accra na Ghana, ruwan da aka shafe tsawon sa'o'i 4 ana tafkawa ya kuma lalata gidaje da jefa da ruwan mutane cikin wani yanayi na rashin muhalli. Honorable Alhaji Yusuf Ishaka Jaja da majalisa ne mai wakiltar a Yawaso kuma mataimakin ministan al'adu da yawon bude ido a Ghana ga karin bayanin da ya mun.
4: Kowace shekara ana adare, kowace shekara kuma ana ambaliya, amma jiya ga hadarin da ya zo muna yana mini ya wuce wuri. Hadarin ya zo jiya gaskiya ya cima wurare sosai sosai sosai, wurare na ba samani ambaliya an samu ba. Jiya akan ga hadarin ne ya zo kamar awa fudu ne da safe, ba banna wurare na bai taba ya flood ba duka.
2: Muna magana ga wurare duka wani da ba ruwan sama
4: na jiya ga dele ya zo kamar awa fudu bai tsaya ba, to shi ya kawo wanga matsala duka. Muna magana ga mutane kusan za shi 15 suka rasu a wurare daban-daban, amma gidaje na dai ruwan ya shiga kuma ya bata musu gidaje. Wannan dai ba ya akidaye, wannan batun unguwanni ake yi kusan mu ce Accra duka. Jiya ba mu samu labari na mai dadi ba.
2: To kamar ya zaka bayani girman barnan da wannan ambaliyar ruwa ya tafka
4: shi ne gefe da wannan, tunda ake ambaliya ba mu taba samu ambaliyar na ya kawo barna kamar irin na jiya ba. Akan haka jiya mai gari da kanshi His Excellency President John Abdurrahman Mahama ya doki helicopter marance ya ta cikin birnin Accra duka, ya duduba ababen na wuraren nan ya babbata da wurin ambaliya ta cikin Accra duka. Ta zo da ta sauko ta kawo wasu maganganu kamar 2 ko 3 ya kamata a duba. Duk wanda ya yi gini kan hanya na ruwa kar a duba an tun an gini ko wani abu ya kamata a aje gidan kasa.
2: Da ya yi gini to shi hanyar ruwa ne ko shi yasa aka samu wannan ambaliyar kamar da magudanar ruwa?
4: Na farko an totoshe hanyar ruwa saboda in ba adire ana yin kamar hanya ne, ana yin kamar wuri ne da da ya yi gini. Wadannan na farko kenan. Na biyu kuma zuba shara cikin gototinmu ko cikin ruwanmu, wannan kuma na cikin na biyu na yake kosuwa ga baliya, because shara plastic robobin suna zuwa su te su make ruwa bai yabi cikin ya wuce. Adirin jiya ga kwakwa ambaliyar jiya ga ya nuna mun gan kamar zuba shara cikin gototinmu na cikin abubuwan da ke kawo matsala kwakwa ambaliya a cikin kasanmu.
2: To kamar wani yanayi mutane suke ciki yanzu musamman waɗanda aka ɗan uwansu ko iyalai suka rasu da kuma waɗanda gidajen suka rushe.
4: Gwamnati ta umurce National Disaster Management Organization NADMOC kenan da muke kiransu a karkashin jagorancin Interior Minister, yau haka sun shiga suna duban da su duba waɗannan gidaje su ba da su yi kwana ba, su samu su wurare na da su yi su yi kwana kadan kafin a duba a gyara musu wuraren su ko kuwa a gyara wurin su. Koma kana gan gidaje ruwa ya shiga yana kai kogun mutum, kayan daki duka ya bata, ya da yi a samu su wurin kwana ko da tanti ne.
2: Honorable Alhaji Yusuf Ishaka Jaja dan majalisa kuma mataimakin ministan al'adu da yawon bude ido a Ghana. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Ina tare da Muhammad Buhari Fage, barka da shigowa. Ya ake ciki dangane da wasannin cin kofin duniya? Na ga dazu an fafata tsakanin Abrikosko?
5: Haka, an yi wasa ɗazin nan ba daɗewa tsakanin Abrikos da wato Norway, kuma fafata wadda aka yi Norway ta samu na 9-2. A minti na 39 ne aka fara jefa ƙwallo ta farko a ta hannun nasu a ragar Abrikos, wani abu da ya sanya ita Norway ɗin a gaba. Sai kuma a wajen minti na 74 ɗan wasan Manchester United Ahmed Diallo ya farke ƙwallon, wani abu da ya ƙara ita Abrikos ɗin ƙwarin gwiwa ta ci gaba da kai hare-hare. Amma a wajen minti na 86 sai Erling Haaland ya jefa ƙwallo sai ya kashe musu gwiwa.
2: Wannan wasa ne bai wa Abrikos daɗi ba.
5: Ina fa
2: yanzu kaga kasashen Afrika 9 ne suka kai wannan zagaye. Ɗaya Morocco an yi murnar ta jiya kenan, yau kuma Abrikos za ta koma gida.
5: Abrikos za ta koma gida, South Africa ta riga ta koma gida. To a cikin guda 9, 2 sun tafi ɗaya nana.
2: To muna dai sauran su bada mamaki.
5: Za su iya.
2: To ni wasa ne kuma za a yi banda wannan a yau.
5: Akwai wasa tsakanin Faransa da za ta fafata da Sweden. Wani wasa ne mai zafi wanda